plané mako. Yo tena meduku muta helindo ne pako. Abongi pani batika na mani. Abongi diyo yo kidana ni na mutateka. Kahane kako biyo onjana ya himo. To banki nasi ni kwa yomba boni banamaki. Mwanya kinasi mutateka toliako.